tusa de poco of atrobi tusa umiwan ang tanta Magdego Doro ma Doro tapu garden tapu ma de poke go ngalanga.